0: Good morning.
1: Ne se nyamya dum ti wo yon ye. Oni arrest ni.
0: Ose ba?
1: Pasa be bi. Ba si ni si wo. Ba si ni si ho. Na wo ni so dem prepare we da so bon ho. Ba si ni si wo ose ba. Na ko ma be nyin fo de. Ye nyina ye bon pa ye se bibi bon ni bi ensi. Na se ba si si wo pa ma ka bi di ko rat fo. Emo bi wa. Ah.
2: Good morning, Koseba. Michaba Pani production team in a positive matter. I'm there will be a Michaba Kwanzu Koso. The engine collapse pure air reports. Koseba. Nano, Mekai, Mrs. Subim.

0: when they met with you, I know a human one tenacity. I want to put him for now, my dear. And you'll not be your crono so. A bush a penny will cross so.
1: Near the honor, my main kind we brought for said, Doc, I'm in Germany now. I'm not in Ghana. Someone took my land and I reported that to the police, but it's still not working. I want to invoke Tam Kese against the person. Can I ask my mom or my brothers to go and do that on my behalf? Just only Ghana or Germany. Na watasa CBD na hunse mo ako police station. Ah, mfa. No, no, I'm only doing the hands, you know. Obese ni ni ano mana se ni mama ko. Amu ko can't amu guni paneso. Ewo, just in his stead. Bibi sabiti mes.
0: Davida. And she share one time because she say, I'm fine, Tamun Suma. Ntimimi ntimi nsuma se me na meyo hina me ntimi nsuma me chia me se kokanta mu gobi so ye mfanta mu nsuma oyesa e yamaninya wa odi ntam ne besuma na se ube pie na nanu mu a so ye ho ade odi di bimba na wa ye ho ade we ti me twa nwan kra ye mfanta mu nsuma
1: okay
0: o ma me ana papa wa asamni odi ano wa na se kokanta mu no na emum oni ha no yes, what person ne maame ya nani ni anamko kanta mwa. Ni maame ya uko kanta mwa. Okase, onuwa ni iku jina wabu mkuru. Asa asana ya nedia. Ni badia ni mwa ya ono nedia.
1: Okay.
0: Unimu bibia. Anasa ni brother ya uko kanta mwa. Okamana huu.
1: Okay.
0: Ya mfa ntamu nsuma. Entu onuwa beti miaka. Ntamu negu ni pakroso. Se basi ume ya no onuwa ni bekwa kujira. Nyani ya uja ameni no. Into no nisi wo jina ho kantam no wo eyi mu ana se wo suma wo de suma wo nya amane
1: wow
0: ye mfanta mu nsuma
1: nice one we so person hu se ebusia pen betimi akọ nkonya dan mu akọ gunsa na se
0: eyi chiwa de ni ho a eyi chiwa de obie de ho fira de sibusue mu a obetima ko nkonya dan mu akọ gunsa onko hokra na akọ gunsa so adishi branti ya adishi baba busia peni wa hema enura nkunya demu o hema de ono no awane de nemu mse mema de no onko ho obia onko ho busia peni ni hu kwan se eye musio kura se busia peni bewura nkunya fie se okogunsa de bi
1: adishi empu nkonku
0: adishi enko ho na wa ko ho bi dishi ya otimi ko ho ye bread wo si akonya so wo ye o hene ne de otimi rua ho na mo mse ye no firi ho a busua pani bia ni ho kwan se okonkonya fie su kogunsa eye chiwa de
1: we se oye ba mu hine ewo eye enkroni ye enkroni ni basko ba koso but omaka che ni se onka eye enkonya impainfo ni acha enkonya no onka ho o pese ohun ni nti omaka sa che ni so onka impainfo
0: enkonya ni bi ho a ebobo wie ni ebo osuma konya eno ye de som efie ho nti ewo omone jase fo no ndi san kunwe ni nyina she jase ase ya kasa tan kunwa twafo country akwamu adontin jase achame benkum nifa chidom ankobia manyere ene nkoso omu na ye atankonya ne se oye ba mu hina o de som ifie ho oye chimye chifo chimye chimfo hina o de som
1: okay
0: so misisi hine o de som kete hine o de som aswamfo omu de som nsumankwa omu de som omu nyina som nemu ye kase mpanimfo pa ya ene ye tafre omutu ahini si ahene omomu ka bi ewu mu no eno de ene mabobo no enye esuma konyan ba mu hene ewo jase
1: onka ho wow
0: debi
1: we so se opeso da ase ni nchirechira ode maye I want to know if a chief dies, who is responsible for the funeral? Is it the children, the two elders, or the royal family? So ne toa anaso kwekra why they say ejina ye ye
0: asantinji sey mu no kro no your man te say Ghana man so man panin free mu a enye na busuafo ana ne ma ne kwa ye ye eye oman no na ye ye nti so hin free mu a eye nkonwa sofo no mpaninfo no na ye ye eni sempeni fo no kase ne me ofa asi onko pebesi amra ne mfa nye yi ana wo he wan ko pebesi amra ne mfa nye yi ana wo he na busa fo onko pebesi ne mfa mra yi da bi eye enkunwa so fo no mo na se mo pesika obeso ay no so ay di nanim se mo beso mu no wo betu no fo no mama na kirepa a kirepa ni bi ni se ọbọba bra obenye sika to futuo mu they said dachi bibisia ye de abọman ne ho bra they said mo ntumi anya sa de ne dia ene ebre ne so a mo a mo kopa bisia na mo fa meye yie no mo wie a akonta no nyamo ne adehibusua ne na ebuo mo a mo bebu makonta so hema o ho ambe fre no na mo bu mo wie a na mo de se kaba ya na mo de ato ho se munye sika ka ho so anamo de ato ho so hen foforo ne ba na mo de ama no
1: okay
0: enti nyese o hele wu na fe na bu enkonyanso fo enso ye de funu timi de to hwa be mfie mie ne se ye bebubu ahemfie na si ne aye be bia be bia
1: oyeduye
0: no sa pata no obotena mu amfa ne to pata ne mu na munsie no ha
1: wow
0: na mu wie nso a mo anga ne se ma mo amohu na ya be huma na da pa mu enti anu so kraya maninya so mantumi anya ye no manya mane mo na mo ne ne ti ho na mo bu man no nti wo pese o che se odu bu man no nyina no wo anya hwe antofutu mo antu nufo e ho na mbaka so ye kan wanti ondo onye nsika na wo kan ye no wanti so ko ji tumi ni obi ho
1: ba
0: so mbetu nufo na otu nufo no wanti dia eso wo betwe ho se me adwuma no kra me ntimi nye ana se wo bepe kwan so akọ ne pani ni ho akọ na mane ye
1: okre
0: se ye ura ene neti honu. Ye tunu fuwa wentie. Ombezi kaa ntufu tuumu. Enu die. Ne wuhona nyese asemu nesewe na kasi ye tunu fuwa wentie. Ni ebisa se. Ne wana abuwa na manie. Wamu ubi ya manie dia. Munye na iti mpamu.
1: Mpa. Niedi honu. Se last year. Na se afie kwe muna. Onosu kaa. Utunfu ntamu kesie. Egu ubiso. Ni panono peso wa jena sase. Na wana ubi pie muse ufia hivie. Inti wacheon. Inti omra. Na omufa eye udraimra. Na ojije omu niye mebi esan kaho. Afi uwache chia. Ontishi wedie chiswa asa wako meisha. Ontishi na ene pape mua. Ozo je ozo wache no
0: ujaivi to fun no keje ti ara
1: o mama ne ta
0: but enu de ba dua chire se machi u de dua
1: yes
0: enchi de dua wa bontin sa wo wa beto se nipa mi enu kantam ono kan na ono so de boss wo de wo ye dancing ni kwa wo ti wo wasum so mo kekantam ana wo call report wo ahemfi eye nchi de dua bonten ho obi se machi mu de dua mo fa we mra de bi de bi de bi de wo de wo ti enti obi wo ha obekanta wo so makwa ahemfi akofa chiamen bi anas makofa ahenko obi se wo nkoja na me nkokanta ye yesa na e ma no obi bi ana dwunu mu da ho se se odupa kro no nye obusu ani dia ono ana wonye obo jaade a ono bi chimede adanse ama se mi na mi gina ho no nipa kro no kantam no nti onipa kro ne dia ne se all report o wa himfie ahimfie ben ho na ye do akwa ahimfie ho uko du ho a afa na na ne bibi sense e di asem na siye o so wa kant afa ka na ye nyina ye nti ti wo ka sa antam no wie na ono so de boss wa de o kantam ogu no so no ono so de boswa afi na na ye chi ni dedua ahenkwa na chama chi ni dedua na ye se se o chama ana henkwa o pata abonten so ntokwa obuada because o dua no se o chi u dedua o kwote ho tisika na ye umu dia
1: okay
0: and is all kwana nkofo me no kwana se o ko pata no manya kwa nkantam dia se na ye unya wi ni no no ntentam no nyane ya obi oha se mo kan ta me bechu de dia wo betimi che bi de dia abante da bi enti